0: Nisir si jagay skorla fespa program chik frachuget. Programa tsirtan se frachukhan pa in Muhammad Hassan Askari.
1: Muharram ul harami fespa majlis na bakhan gar gar juk se di program pos na ba netna ngachi salam po qabul sonshik. Yale program sna bakhanun second na minute ikana ganta gante kana jag jag ikana alza khorenchik ngati kana di waqs

daksa sakpayantes Mahmat Tahiri kana no hek nga ninyo pin media mo ikang aches Akashwani kargili kana zainyo at waks po khabaru ni thosong su kasata Akashwani Dili kana hindi ng Angrezi Urdu yang khabaru ni prachuget rilela gerbazat.